chica cekur mai takutun ni anga tukun anga kamua tu uta murang isi mua uta koi uki muri hara koi fo hai mua ki uta tu fukaru katoa ape ape ape aha ko tai tatu ki jatarangi uta mati tai tu tatu ki neiru kapar karu kia ingei ko a tai ho em em em em hanu uta mati kia iko Tayo kakamoe miti nai Pei hua o ngama Pei te rangi tau turu noko te whenua tau Tūra mama oe Ko mātou o te tangata Tāu hi popi hei Tēnei tau kakamoe miti nai

te tau o taku a te ku pū ake ana te aroha ki roto ko te kokonga whare ka kitea ko te kokonga ngākau te kitea nō reira e te tau o taku a te.